0: Ndio kejua wea kao ya na A na nyuma na A.
1: E nini pana chiu na na na na na na na na.
0: E nini adeno no?
1: Ye biye di kenja wa.
0: Aha. Kone mwe.
1: Mane nye woya.
0: Aba.
1: Se wo die ma ya. Ma wo re hu si nga bo tre.
0: Andrew. DJ kejua. Kouni ora pusi ano pasi de ne me wu.
1: Disappointed rapper.
0: Disappointed.
1: I'm a musician.
0: Who you musician?
1: I'm a instrumentalist.